buhay ang kanunay. Well, oh kadawle. Paano mo? Hongalang parado po iplanda. Dayawas sa'yo na kudamang ka?

buhay yung kanunay. Well, oh kadawle. Paano mo? Hongga lang, paano doon po iplanda? Dayo ba sa'yo din ang kudamang ka?